Tūhono mai kōtau ki te reo ara tuku e whakamirimiri ana i o kōtau taringa. Ke are are ai ki te whakarono ki ngā kōrero, ākei mui a tātou i tēnei rā. E whai a ke nei, ko tētahi kōrero e pāna ki te hoinga mai o ngā waka o Te Aroa, rāo ko Tainui i Hawaiki. I hoi mai ngā waka nei te one i Whenuakura. Kari te ngā tikanga, kahuki atu a tama te kapua me tia, rātau ko oro, ko maka, ko hei, ki te poroporo āki atu ki tō rātau pāpā, ki atua matua rāo ko tana tama ko hau mai tapiti. Ka peka ke a tama te kapua ki te tūngau ngaro atu i te wahine a rua eo i a whakao Tīrangi. Ka puta mai a whakao Tīrangi ki wahu o te whare. I muri mai ka puta mai anō a rua eo. Ka whai mai ia i muri i tana wahine. Tere tonu te hare a tama te kapua ki te waka. Ka tai tika ko ana hoa ki te kawe te aroha pono ki atua matua rāo ko hau mai tapiti. Ka mihi atu, ka mihi mai te koe kera. Ka rere mai te ui atua matua. Kai he te ao kapua tai ngoi ngoi nei. Mohi o tonu atu a oro mo tama te kapua te rā whakatauki. Mo te āhu o te ao te rangi e rere ke nei. He whero, he mango, he tai ngoi ngoi. Ko te rite o ngā māhara i roto i a tama te kapua. Ko ia hoki te tangata mohi o nui i roto i tau whakatupuranga. Nā te mohi o nui a tama te kapua i ora aia i te pare kura i te kārehi pōtai. Ko ia nā kē te rangatira i ora i tau a kōhuru. E mohi o tonu ia ki te takahanga o te kaharunga o te kūpenga ki raro ki ngā waiwai. Ka puritia ko te kahararo o te kūpenga e mauai ngā kārehi. Ara, ngā kōwhatu pēhi mo te kūpenga. Ka puritia ki te ringa. Ka tahi a tama te kapua ka tūpeke ki waho i mārunga tonu i te kūpenga. Ka putaia ka pōtaia ko tōna nuinga. Ko ihu moto moto kia, nāna anō tērā māhara. Nāna hoki i kukume mai a ngā toro i rangi ki haere rungi tana whakaro me wetahi atu mahi wāna. Ka mōhi atu rā o Roma, ka karanga atu. I peka atu ki te kāinga rua eo, kwa hoki pea ki tātahi. Ka tokotoko mai te karauara. Ka riri atu te pōti ki hau mai tapiti ki tua mātua. Ka mea atu. E noho, ko au e haere ake ki te poroporo ake atu ki tō whānau i tō mokopuna i a tama te kapua. Ka tai rātau ki tātahi, i reira ke a tama te kapua e aki aki ana, ki ngā tāngata i te tō i a Tainui, kia hui mai ki te tō hoki i a Te Aroa. Ka manua Tainui, ka hui katoa mai ngā tāngata ki te tō i a Te Aroa. E uta ana ngā tāngata o Tainui, ka titiro atu a tama. Ka karanga atu kia hotu āpio, ko te tama hoki tērā hoturua. Kia kī atu ki tana pāpā kia hoturua. Taihua e hoe, meri te tahi te hoe. Ā ka kōrero tia atu ana, ka tahi whakai ana mai a hoturua ki te kupu a tama te kapua. Me tango mai a ngā toro i rangi, rāo ko tana wahine ko kia roa ki rungi a Te Aroa. Kua ki te atu ko eke a kia roa kei te waka, engari ko te karaua kai uta anō e tū ana. Ka manu tahi a Te Aroa ki te wai manu ai. Ka whakahau hau a tama, e uta. Ka eke eke ngā tāngata ki te waka, ka hari atu a tama ki te kō muhumuhu atu ki a ngā toro i rangi. Ka mea atu, me eke tāua marunga i tērā waka i a Te Aroa. Ka ore he tangata e mohi o nā ki ngā mahi o tō tāua karaua tua matua. Kei a koe anā ke ngā mahi o te tō hungatanga, o te mano o tua matua. Koe a rāhau i tono ai ki a koe, mā runga tāua i te rāwaka. Ka ngoto rā pea te aroha ki te ngā kau te pakekene o ngā toroirangi. Ko pā te reo ki te ruahine, ko eke no atu hoki ki rungi a Tainui. Ko tau rawa te noho o te kuiara. Ka peke mai a ki orua ki uta, ka hare mai te one ki a Te Aroa. Ko te mātara o Tainui o Te Aroa e manura i te onera. Kei te rua tini e ai te rongo. Ko ki te atu a tama te kapua, ko kau mai a ki aroa ki uta. Ko te hoki ngā tama te kapua, ki te aki aki ngā tangata ki a tere te rūpeke ki rungi a Te Aroa. Me te aki aki, me te tītiro hoki ki a whakao Tīrangi. Tītiro ro atu, e noho ana mai te tāne a rua eo. Ka tahi ka hāre atu a tama te kapua ki a rua eo. Ka ki atu ia ki aia. E hoa, ohoro, tika nātaku he rū tuki kei naro te pīhanga. Ara, kai roto e tītiana. Kia ata kitu kitu rawa, kia kite aikwe.
Ka haere a rua eo, ka tūwhera te whare, ka tomo ki roto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo a ki ana, e mea ana, e tamamā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere. I tae e koutou ki uta, ki tae ki mau, ki tae ki noho. He huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe. He ngari me mau ki tai ki tū, he puia, he angina, he kōtuku. Ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mōhia tū ngā rangatira rā, he mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noiho. I te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara. Ki mi tonu te tangata rā rua eo i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua eo e tamate kapua, ka tai atu ia ki a whaka o Tirangi. Ka me atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tuatoru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kei tu atu tōku ki kona tātauna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngātoro. Ka karanga atua tamate kapua ki a ngātoro i rangi. Ko kiritia te waka, ka ko kiritia e rāua. He li te anō to rāua peke ngā ki te waka. E tu anō hoki ngā rāwhara, ko ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kwa taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te ko eke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te ruahine a whaka o Tirangi. Tairoa atu ki te tāhuahua te one, e whakangaro atu anā ngā rāpara o te arawa. E oi rā, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi mata i ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai anā ka kore tonu he heru i kimihe nei e au. Kaore, he kāhaki kē tā tamate kapu i a whaka o Tirangi. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i tawā, i tūtuki mai anua ru e o ki tā wāhine i ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i naru a tamate kapua i tawā wā. I tukua mai ngā poi poi kutu. Ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te waka rā, ā, pakahekea nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranta. I runga i te mahi kino o tōna hoa ki ai a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toro i rangi kia Māui mua, kia Māui roto, kia Māui taha, kia Māui pai, kia Māui takitaki o te rā. Ko ia nei ngā atua nānā i whakamana mai te pauri o te karauane. Kia taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa, e toro e, ka taka te urunga o ke aroa, ka ore rawa i whakarono te koeke rā ki tērā karanga. Tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine, ko ue nuku whakaroro ngārangi, te ingo taua tamaiti. Nā te karanga aki ki tōna pāpa. Koe rā tēnei ko tana karanga. Taua nui e kai a koe rā. Whakahoki e te iwi ki te ao māra. Ka tahi kauho te ngākau o ngā toro i rangi ki tōna i rāmutu. Ka whakahoki aki. I papahoro katoa ngā pūtea ōrunga, ka māhara nui ko whakaoti rangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Kā ki te atu rātau e ngā rata e pua wai ki ana, nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Kā karanga atua tamate kapua ki a ruarangi murua rao ko ika, me piua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakaiti atu e ngā hoa, ka whiua ngā kura nei. Ko ngā ingo o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko ia tenei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore hoki atu tō tāonga ki a koe. Te kōrero taka anu i Tarakawa, i ke te ia i aua kura. Nā te matenga o hika rei a ngā moki, te rangatiro te whānau a apanui, ka tīki nā i te anatū pāpaku e takotoana, te ingo taua waro ko moaha, he takotoranga no ona rangatira.
A me tuku nā te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto noiho hei whakatā. Te toru ngā wā te whaiake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.

raro. Ko te takapū o taku tama o Waitaha. Kāhu ki raro tā hei taumau ki katikati. Kā horea roto rue ki te atu e rātau. E tika ai atama te kapu e te ki. Ko roto rue nui a kahumata māmoe. Engari, tēnei pēpeha. Ko te roto ki te a ihenga. Kā tika tēnei. Taihua, ka mārama anō. Ka paupau atu te iho te arawa ki o Ngātoro. Ka taia ki te waha pū o Maketū. Ka piua te pūnga o te kei. Nō reira anō pea tērā kōwhatu e ki anei koe rā tō te kei. Ka herea te tauro te ihu ki tētahi kōwhatu nui. Ko te ingoa taua kōwhatu, ko toka parore. Ko ētahi o te arawa e ki ana koe rā tonu te pūnga. Ko ētahi atu e ki pēnei ana i tahuria te aroa i taua kōwhatu nei. He oi, e whakatikatika ana wētahi atu ki tērā. Nō reira tonu tērā kōwhatu ki wētahi atu. Kā mutu, ka peke katoa ngā tāngata ki uta. Kua takoto te māhara o oro, o maka, o uruika. Ke ahu whakarunga rātau ki te kimi whenua, i te mea ko liro katoa taua takiwā e ngā taumau o ngā tāngata tokotoru. Nō te aonga o te rā, ka liro te waka i wēra. Ka eke hoki a ngā toroi rangi irunga, ka ahu kiruna. Ka ki te rātau i te awa te atua, ka whakatā poko ki roto. Ka u ki te taha ki rungo niau, ka tohia ki uta. He mea karakia nā ngā toroi rangi i te toanga. Ka haere ngā tāngata a kura potoma, ka ahu mai a ika a mawete. Ka tere tonu te haere a ika rao ko tona uri ko tua. Ka tītaha haere, ka puta kē ko te roto iti. Āki atu ki tōna uri. Tō kāinga, whaia te mutunga mai o te roto nei. Ka haere tonu, ka puta ki roto rua. Noho rawa atu atua i te kōpua. Ka i raro o ngongo taha, kei te pito o te one. Ko ngā taro i rangi, i haere tonu mā tarawera awa. Ka tai ki raro o rua wāhia, ka ki te ia i tētahi tangata i reira e noho ana. Ko te ingo te tangata nei ko tama ohoi. Ka ki atu a ngā taro i rangi. Nō nā whia i tai mai ai koe ki konei. Ko roto i te ngāka o tama ohoi kua ririrawa. Ko re rawa i hā mumu te waha. Ko mōhi o tonu a ngā taro i rangi ko mā kutu i aia. Ka ki atu anō. E mōhi o anā hau kei te patu mai koe i a māua ko taku hau. E kore taku hau e riro i tō karakia. Nō te hapu one one koe. Nō te heke tanga rangi a hau. Ka tahi ka haere tuara te tipuara a tama ohoe me te mākutu. Me te karakia haere. Ka tahi a ngā toro i rangi ka mōhi o atu ki ngā kupu o te karakia mākutu. Ka karanga atu ia. Mate tata koe i a hau i nāia tonu nei. Nō kū te mana kai runga i ngā tāngata o tōku wāhanga. Kua wehi te tangatara, kua mōhi o hepono, he mana nui kai runga i a ngā toro i rangi. Ka tahi ka tore mi ki te whenua, ka haere tonu a ngā toro i rangi, ka mahu e mai a pairua. Ka titiro atu ki taupo, me titiro atu hoki ki tongariro. Ka mea ia, kia tai ia ki taua moana, ā, kia eke hoki ia ki te tihi o tongariro. Ka tai a ngā toro i rangi ki te take o tongariro, ka piki ake. Ka taka wai ngā e piki ana, kua rongo tōna tīnana i te mātau. Piki tonu, piki tonu, ka eke ki runga. Kua mate rawa ia i te huka. Ka tahi ka kōwhakina tētahi wāhi o tōna kōwhatu kirimpaka. Ko tētahi taha i mahue atu i moehau. Ka tahi ka hoaina e ia ki te kupu karakia. Wiri ana te haerenga ki raro ki te whenua. I te whakawhitinga mai o te waka o te arawa, mai i tō rātau kāinga ki te one o whenua kura, ka re te tino mōhi o tokohia rātau i runga i tawa waka. Engari, anei rā we tahi o ngā ingoa e mōhi o tia nei. Ko hatu patu, ko hei, ko ihenga, ko ika, ko kahumata māmoi, ko kawa tutu, ko kearoa, ko kura poto, ko māka, ko māpara. Ko maru punga nui, ko mawate, ko ngatoro i rangi, ko oro, ko rongo mai, ko
korongo puruao, ko tai kehu, ko tai ninihi, ko tamate kapua, ko tangihia, ko tapuika, ko taunga, ko tia, ko tuarotolua, ko tūhoro matakaka, ko tūtauaroa, ko unuku whakaroro ngārangi, ko uruika, ko waitaha, ko whakaotirani. Koe nā ngā tīpuna o Tāroa e mōhi o tie nei, i whakawiti mai rātau i rungi te waka tapu, te waka kaingaru. Nō reira e hoa mā, kua mutu ke ngā kōrero i tēnei wā mō te aroa. Kei runga, kei raro, kei roto, kei waho. Te ai o hei whakamirimiri a tātou, o tātou Tīnana, o tātou Wairua, o tātou Henengaro. Nō reira, mauri ora ki a kōtou, ki a tātou katoa.

me ye ne paro te he he me aka ora aka kipa kipa ito nga kai to waiba ito wa ai ona i nga waya ta pin nei te haida ki nei to anahi te nei nga tonga mai tapiti di chestin te ni to te nai te ni ka un to ni mai ra